0: in music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 9. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Gadget store sa Daet, umano'y ninakawan. 300,000 na pabuya, inyalok para sa impormasyon. Nananawagan ng tulong sa publiko ang Carl's iPhone Hub matapos umanong manakawan ang kanilang tindahan sa Daet. Kabilang sa mga nawawala ang iba't ibang Apple devices tulad ng brand new at second-hand na iPhone, iPad at MacBook. Ayon sa pamunuan ng tindahan, hinihiling nila sa mga supplier, kapwa negosyante at mga tindahan na agad ipagbigay alam kung may alok o nagbebenta ng mga gadget na kahina-hinala ang pinagmulan. Samantalang maaring mariing ikinunden na ng mga otoridad ang insidente at nag-anunsyo ng 300,000 na pabuya naman ang Governor Ricarte Dong Padilla para sa sinumang makapagbibigay at na makapagtitiwalang impormasyon na magtuturo sa pagkakilanlan at pagka-aresto ng sospek. Tiniyak din naman nila mananatiling kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng mga impormante. Patuloy ang panawagan sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon upang mabawi ang mga nawawalang kagamitan at mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y pagnanakaw. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Ito po ang balitang alas 10 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Iran nagbabala sa posibleng pag-ikot sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang Iran na lalo lamang magpapalala sa tensyon sa Middle East ang anumang pagtatangkang baliwalahin ang rutang inaprobahan nito sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ang panibagong palitan na pag-atake at paratang sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa umano'y paglabag na sa umiiral na kasunduang ceasefire. Ayon sa Iranian Revolutionary Guards, paiigtingan nila ang pagbabantay sa Strait of Hormuz at mas mahigpit na kikilos laban sa mga sasakyang dagat na lalabag sa itinakdang daan. Tinutulan din ng Tehran ang bagong shipping corridor na inanunsyo ng Oman at ng International Maritime Organization dahil hindi umano sila kinonsulta. Samantala, nagsagawa ang Iran ng ganting pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa Kuwait, Bahrain at matapos ng panibagong airstrike ng Amerika sa mga target sa Iran. Kinondema din ng Bahrain at Kuwait ang naturang pag-atake habang iginigiit ng Washington. Natugon lamang ito sa mga insidente na pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Patuloy ding lumalala ang sitwasyon sa Lebanon matapos magsagawa ng panibagong airstrike ang Israel. Binigyang diin ng Iran na mahalagang umatras ang Israel mula sa Lebanon upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon habang nananatiling marupok ang umiiral na kasunduan sa pagitan ng naglalabang panig. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po ang inyong tagapagbalita, Adam Aguito.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

'cause I'm calling you. 'Cause sometimes I'm alone.

0: Radio, 99.7 News FM. .net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Naglabas ang pag-asa ng Weather Advisory No. 4 kaugnay ng Low Pressure Area o LPA na patuloy nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa ahensya, inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 milimetrong ulan ngayong araw ang lalawigan ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Nagbabala rin ang pag-asa na maaaring mas lumakas pa ang buhos ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Dahil sa mga pag-ulang maranasan nitong nakaraang araw, tumataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan ng mga lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction and Management Offices na magpatupad ng kinakailangang paghahanda upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente. Ipinaalala ng ahensya na ang Weather Advisory ay nagbibigay lamang ng pangkalahatang 24 oras na forecast sa antas ng probinsya habang ang Heavy Rainfall Warning ang mas detalyadong gabay para sa agarang pagdedesisyon. Patuloy na mag-ingat at manatiling alerto sa mga anunsyo ng anunsyo ng pag-asa at inyong lokal na pamahalaan. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacunyo.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. 1 Radio 99.7.

0: Bakit?
1: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: 95.71 Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Tindugna, Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
4: Gen Z!
3: Gen Z.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Gen Z.
4: Tugstugang.

Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: on radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you.
6: Noy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: on Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Diet.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napakita.

0: napansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Caribbean music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7 News FM. .net.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio, 99.7 News FM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30!
1: Sa headlines, kan mga parada nin, barata!
0: Parada 30! Headlines!
1: RGU Tabaco padagos ang preparasyon sa pigbabantayan ng low pressure area sa Laogan, Philippine Area of Responsibility.
2: Adolescents and Mental Health Forum isinagibo sa San Miguel Island.
1: Labi sa 335,000 na family food packs kan DSWDB call nakanda na para sa posibleng epekto kan low pressure area.
2: LG Forum isinagibo sa pagtatapos kan Pride Month sa siyudad ng Tabaco.
1: Drug personality team bog sa interdiction operation sa Matnog Port, Sorsogon. 136,000 dipasos na kantidad din pigtutubodang shabu na kumpiskar.
2: Bagong anom na classroom school building sa TNHS, pig-inaguraran.
1: Salado National, 12 estudyante na biktima sa Tacloban school shooting padagos na nagpaparay.
2: Trial versus BP Sara, posibleng pinakahalawig na impeachment trial sa Pilipinas.
1: ICC, pigpa-freeze ang mga kwartang na kumpiskar. Kidating Presidente Rodrigo Duterte kan siya na arrestar.
2: Senado, pigaadalan na pahalikputon ang proseso sa impeachment trial proceedings.
1: Grade 10 student na nagadana sa Tacloban tragedy, ginawatanin pinakalangkaw na parangalakan Boy Scouts of the Philippines.
2: Juvenile no law, sin idadakan criminal liability, hilingon kan Senado.
1: Klase sa sarong eskwelahan sa Batangas, sinuspindi, suli sa buota sa umanin pambabadil.
2: Presyo kang diesel asina gasolina, posibleng maglangkaw liwatas sa mga sunod na simana.
1: Sa luwas sa kanason, Estados Unidos inatake liwat sa ikadawang aldaw ang Syria asin Qasem. Mga air raid sirens sa Bahrain asin Kuwait na nagserbing patanida.
2: Iran nagpatanida makilis ang panibagong US airstrike.
0: Parada 30!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Lunes, sa Hunyo 29, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod bereta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 Philippines FM. Alas 5 sa isnin pagkahapon, base rin man kita sa detalya sa kan mga barata. Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika and supermarket nationwide.
0: Barada 30, barada 30, barada lukan.
1: Padagos ang pig sa sagibong mga preparasyon na kan lokal na gobyerno kan tabako sa umaanadarakan pig babantayan na low pressure area sa Laukan Philippine Area of Responsibility. Digon kay CDRRMO Head Gelasio Mulato Jr. sa direktiba kasood ma ni Mayor Ibragis. Nagtauna sindanin mga update sa mga punong barangay asin mga prinsipal tangan ni matawan sindanin giya sa mga dapat agibuhon na. Nangapunan man sinda sa mga punong barangay na ayuso na ang mga drainage system sa itang lugar kung na barato nga ni day na magkausapan ni natulo sa napagbaha.
2: Nakisumaro ang lokal na gobyerno kang tabako sa isinag-ibong Adolescence and Mental Health Forum 2026 sa Barangay Hacienda Covered Court, San Miguel Island, katapod kan mga aktibidad kang Tabak Festival 2026. Natindi rin ni kan mga jovenes, mga opisyal kan barangay, asin iba pang stakeholders kung sain tinukaraan mga hururo na manungod sa adolescence, emotional well-being, stress management, self-awareness, asin ang importansya ka na suporta sa pamilya asin komunidad. Katuyuhan kan programa na matauanan ang mga jovenes nin magkakanigong kaaraman asin igiya na ning urog na mapangatamanan ang sa idang mental health asin masimbagan ang mga angat na pigkakampang sa panahoning pagdadalaga asin na pagbibinata. Ano forum subot katakot kan mga inisyatiba kang lokal na gobyerno kang tabako na may katuyang paywasan ang kamalayan sa pangasalud kaisipan asin ipadagos ang mga programang nakatutok sa karahan hayana kan mga jovenes.
1: Yan tras tanto nakahanda na ang 335,598 family food packs kan Department of Social Welfare and Development Bicol bilang parte kan pag-andam sa posibleng epekto kan low pressure area sa rehiyon. Nakapreposisyon ang mga food packs sa iba-ibang warehouse kan ahensya tanganing masyarto ang marikas na pagtaunin ayuda. Iguaman ni nakatagama para sa augmentation assistance na 36,246 na non-food items kabalidigdi ang family kit sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, at iba pang mga relief supplies. Kaiba na ang 3 million pesos na standby funds. Sigon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang gabos na warehouse kaini asin padagos ang koordinasyon sa mga local government units. Tanganing masyarto ang marikas na pag-aksyon sa mga maapektaran na komunidad. Nakauyon ini sa direktiba kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pakasugon ang pagkaanda kan gobyerno sa pag-aksyon sa mga kalamidad asin iba pang mga emerhensya.
2: Katapod kan selebrasyon na kan Pride Month ngunya na Hunyo isinagibo ang SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristic Forum sa siyudad din Tabaco na initindira na kan mga representante ali sa manlaynay na sektor kang gobyerno, edukasyon asin komunidad. Tinukar ni Attorney Joyce Amara Busotros ang legal na perspektibo ka na SOGI kabilang na ang mga nag-iiral na batas, karapatan na asin mga prinsipyong nagmamantinir kan pagkakapantay-pantay asin proteksyon na laban sa diskriminasyon. Nagtauman si Mix Abelardo Billy Bilina Nina Obalina Nindala na dapit sa SOGI 101 asin human sexuality ko na sa ina ipiniliwanag ang mga konsepto kan sexual orientation, gender identity, gender expression asin sex characteristics siring man ang importansya ka na paggalang sa pagkakaiba-iba kang lambang tao. Kasabay kay ni nagirasma na si Angela Joanne Campi, RMRN, ninurulay dapit sa HIV and AIDS awareness kabilang na ang paglikay, amay na pagpapasuri, pagbulong asina paglaban sa estima dangan diskriminasyon na namamatayan kan mga tawong may HIV. An forum subot na ini katapod kan aktibidad na isinagibo kasabay kan pagselebrar kan Pride Month asin Tabak Festival 2026 nganing paiwason ang karamana kan mga nagatindera manungod sa karapatang pantao pagkakapantay-pantay asina sa saluda.
1: Detalya sa kan barata sa sorsogon na arrestado ang sarang drug personality at sinakumpiskar ang mga illegal na droga sa ginibong interdiction na operation na kan mga otoridad sa Matnog Port sa barangay Kaluokan na Matnog Sorsogon. Binisto ang naarestar na individual na si Alias Rey, 33 anyos, warang agom, driver asin residente kan Phase 2 barangay H2 Das Marinas, Cavite. Nakumpiskar sa iya ang nasa 20 gramos nin pigto tubrang shabu na may standard value nin 136,000 pesos sa na-recover man sa iya ang duwang transparent glass tubes na may laog nin pigtutub ng drug residue asin sarong orange na sling bag na ginamit sa pagtago nin kontrabando. Pinanginotan ang operasyon na kan Philippine Drug Enforcement Agency Seaport Interdiction Unit Matnog, PDEA Regional Office 5 K9 Unit, Philippine Ports Authority Matnog, Matnog Municipal Police Station, Philippine Coast Guard Matnog Substation K19 asin kan Philippine National Police Maritime Group. Mientras tanto, nahampang ang nasabing persona sa pagbalgar sa Section 11, Possession of Dangerous Drugs, as in Section 12, Possession of Drug Paraphernalia, kan Republic Act No. 9165, on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Mientras tanto, formal lang binuksan, binasbasan, as in pig turnover, ang bagong duwang eskalona na school building na may anum na classroom sa Tabaco National High School. Opreto kan bagong pasilidad na maresponderan ang nagdadakulang pangangipuhan na sa mga classrooms as in matauanan ang mga estudyante nin mas marhay, salbado as in komportabling lugar para sa saindang pag-aadala. Inatindiran ang inauguration na ceremony kan mga representante hali sa Department of Education, lokal na gobyerno, manhamiento kan eskwelahan, mga paratukdo as in iba pang mga opisyal. Sigun na sa mga opisyal, dakulang tabang ang bagong edipisyo sa pagpapakusugkan kalidad ng edukasyon asin na pagpapumarhay kang learning environment para sa mga estudyante kana syudada.
1: Mas maigot na siguridad ang pigpapautob ngunyan sa mga eskwelahan sa syudad kan Ligawa ngani na masyarto na mapapangatamanan ang mga estudyante. Ini ang kasunod na kanangyaring insidente nin pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City kan Hunyo 22. Sigon kay Ligaw City Schools Division Superintendent Nympha Gemo, Marso 2026 pa kan ipaluwas kan Department of Education Central Office ang DepEd Order 6 Series of 2026 kung sain nakapalaog ang guidelines kung papaano masisyerto ang pagiging salbado kan na o sa mga learning environment. Kaya ba nandigdi ang pag-inspeksyon sa mga bagan mga estudyante asin paglalaag nin mga CCTV. Ipiniliwanag kan opisyal na dapat masabutan kan publiko na ang pagsasagibo ng bag inspection ang para man sa nasa seguridad kan mga estudyante. Big syerto man subot na dai napapasupog ang mga ini durante kan pagsasagibo ng inspection. After digdi, sinabi ni Gemo na importante man ang pakusugon kan mga eskwelahan ang kolaborasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa mga barangay ngani na mas mapangatamanan ang mga jóvenes.
0: Parada 30!
1: Alas 5:14 nin pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasional, anhatod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Barata Nationwide!
1: Nag-attendir si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Kuya Mark Lapid sa Government Employees Night kan San Carlos City Hall bilang parte kan selebrasyon kan ika-61 na Charter Anniversary kan syudad. Ginibo ang programa sa Center Mall Grounds sa atabangan kan City Hall kung sa ina nakasabay ni Mark Lapid sin San Carlos City Mayor Renato Gostilo asin ang mga kawani kan lokal na gobyerno gobyerno sa nasabing selebrasyon. Sa sayang mensahe, sinabi kay ni ang planong rehabilitasyon na kan Sipaway Island Lighthouse sa Sipaway Island sarong proyekto na popondohan mismo kan Tiaza. Sigun kilapid kay riba sa mga panginot na katuyuhan na kan proyekto an mapagdanay an makasaysayang lighthouse sa isla asin lalo pang mapaurog asin mapagayon ang turismo sa San Carlos City asin sa bilog na Negros Occidental. Yan tras tanto, padagos na nagpaparahay ang 12 estudyante kan San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Makalis sindang mairido sa insidente nin pambabadila kan Hunyo 22. Sigun sa Department of Education, padagos ang pigmamonitor na ang kondisyon na kanalambang estudyante. Ang learner 1 nagtitinir sa intensive care unit conscious as incoherent as in nagsasairaram na sa soft diet. Ang learner 2 as in 3 conscious coherent may stable vital signs as in posibleng makaluwas na sa ospital. Ang learner 4 padagos na nagpaparahay. Ang learner 5 conscious stable and vital signs as in nasa recovery stage. Ang learner 6 natapos na ang operasyon conscious as in coherent. Ang learner 7 padagos na nagpaparahay. Ang learner 8 nakaluwas na sa ospital. Learner 9 as in 10 natapos na ang operasyon. Mantang ang learner 11 nagsasaira room sa pagpapabulong sa minor operating room. Ang learner 12 man nakaluwas na sa ospital. Niyan tras tanto, sinartuman kan DepEd na nagpapadagos ano sa indang pakikipag-koordinar sa mga ospital as in pamilya kan mga apektadong estudyante. Ngani na masyarto na nareceive ang mga kinakaipuhan na tabang as in suporta sa indang pagpaparahaya.
2: Niyan tras tanto, posibleng maging pinakahalawig na impeachment trial sa istorya kang nasyon ang paglilitis kaya Vice Presidente Sara Duterte sigon sa Senate Secretary Renato Bantoga. Basado sa pagkakalkulo kan impeachment clerk of court, posibleng umabot sa 7 bulan ang trial. Huli tatulong aldaw kada simana ang target na schedule sa paglilitis. Ang 7 bulang projection, sigon kay Bantoga, ang nakabase sa 92 na trial days na pigahagad kan House Prosecution Panel as in 30 aldaw na pigahagad kan Defense Panel. Ngani na may presentar kan duwang lado ana sa indang mga ebidensya sine testigo. Si Ringman, posible na mapahalipot ang proseso kun mas dakwal na mga testigo ang maipresenta kada aldawa. Kung ikukumpara sa nakalilis na mga impeachment trial, uminabot sa nasa 44 aldawan paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona kantang 2012. Mientras tanto, ang trial man kontra kay dating Presidente Joseph Estrada kantong 2001 ang nagdurar sa nanina 23 na aldawa makilis mag-walkout ang House Prosecution Panel. Ulit ang nagsayo makaito ang Senate Impeachment Court na buksan ang tinaguriang second na envelope. Sigon kay Attorney Bantog, saro sa mga pangenot na pinagahandaan kan Impeachment Court ang halawig na trial mantang kaipuhan man na balansyo ng trabaho bilang legislatura. Silingkan pag-ibunin leya, pagbubusisi sa mga propuestong ley asin pag-aadal sa propuestong pondo para sa masunod na taon asin iba pa.
1: Inaprobaran kan International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapafreeze kan kwartang nakumpiskar ka ito kidating Presidente Rodrigo Duterte magali siyang maaresto asin darahon sa kustudiya kan International Tribunal kan Marso 2025. Inimagalis na agado na kan prosekusyon na ma-access ang sa iya mga personal na gamit asin i-freeze ang anumang kwarta dara kan dating presidente. Basado sa mga dokumentong iniluwas sa kan ICC kan Biyernes Hunyo 27, 2026, pinaboran na kan korte ang motion na kan prosekusyon na ipagpadagos ang pag-freeze sa anuman na kantidad na nakuha hali kay Duterte sa panahon ng kanusayang pag-aresto. Nainot ng kunestyon na kan kampo ni Duterte ang nasabing lakdang kan Trial Chamber 3. Sigon sa depensa, dahil nasubot kinakaipuhan nagibuhon na kan prosekusyon ang sa indang kahagaran ulita na sa kustudiya na kan ICC Registry ang nasabing kwarta. Bagdoon pa ninda, wala ining magiging epekto sa presenteng pagdamog kan ICC. Dahil man ibininyag kan ICC kung guraano ang kwartang nakumpiskar ali sa dating presidente.
2: Mientras tanto, pigaadalan mo niya na kanalang kaunakapulungan na kan kongreso kung paano mapaparikas ang proseso kan impeachment trial proceedings na dai naapektaran ang iba pang importanteng gibuhon akan gobyerno. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchaliana, pigkar kulong maabot subuota ni nepito hasta 8 bulan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung mapunan paglitis sa Hulyo 6, posibleng matapos ini bandang Pebrero kan masunod na taon na. Alagad, aminado ang Senate President na magiging dipisil ang sendang schedule ko nakasabay kaini ang iba pang importanteng trabaho. Siring ka na pagdiskuter kang 2027 national budget, mga investigasyon sa mga isyo, siring kang subot problem o problema sa flood control projects as in iba pang panukalang batas. Ulinigdi, tigaadaran ka ng Senado kung paano pahalikuton ang proseso kan paglilitis. Kabali sa mga posibleng lakdang ang pagkikipag-olay sa kampo kan prosecution asin na depensa, nganing bawasan ang numero kan mga testigo, asin gibuhong mas marikas, ana paglalahada kan mga ebidensya. Sigon kay Gatchaliana, may labi sa 10,000 na dokumento, asin ebidensya na pwede ser pagadalan sa kaso, kung gabos ini ana sarong itutukara, pwede ser mas mahalaba pa ang paglilitis. Siring man, sinabi ni Gatchaliana, iluluwas kang Senado, ana pre-trial order, asin natatawanan ang mga mag-inibong nalado, nintulong aldaw, nganing mag sumitikan sa indang komento bago ang formal na pagpupuon akan paglilitis. Apuera digdi, magpapautugman ang Senado nin mas mahigot na seguridad sa laugasin palibot kan edifisyo nganing masyertoan maayos na dalagan kan impeachment proceedings. Sigon pa kay Gatchaliana, personal niyang pigaadalan ang nag-impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2012 nganing makakuhaanin mga notes na pwede sila gamiton sa presenting proseso. Sinabi niya na dakulang partikan paghahanda ang panginginot o pinanginginota na ni Senate Secretary asina Clerk of Court Attorney Ray Bantog kaiba na ang iba pang mga opisyal at kan Senado.
1: Iinawad kan Boy Scouts of the Philippines ang pinakalangkaw kaining parangala para sa kagitingan ni Scout Chris Lawrence Fabian na sarong grade 10 na estudyante na nagadan mantang pigpoprotihiran ang sa iyang mga klase sa nangyaring pambabadil sa San Jose National High School kan Hunyo 22. Iginawad kay Fabian ang Gold Gallantry and Heroism Award ang pinakalangkaw na pagbisto kan Boy Scouts of the Philippines para sa mga scout na nagsasapanganib o nagsasakripisyo kan sa indang buhay para sa kapakanan kan iba. Sigon sa Boy Scouts of the Philippines, nagpahiling ang 15 anyos na scout nin pambirang tapang sa tahukan traherya. Basado sa salaysay kan mga saksi, marikas na sinarado asin inulangan ni Fabian ang napintuan na kan classroom ngani na mapugulan ang mga armadong sospeka. Sa pahayag pa kini, nabilog na tapang ang itinaon ni Fabian sa iyang sadiri sa piligro ngani protehiran ang sa iyang paratokdo asin mga kaklase. Bigakarkulong nasa 30 estudyante ang nakaligtas sa laogan ng silid aralan uli sa iyang kabayanihan. Si Fabian ang nasaro sa mga estudyante na nagadaan sa insidente nin pambabadil na ikinairidol kan 20 iba pa makaliis ang morang hapas na pambabadil kan duwang armadong estudyante sa laogan ng eskwelahan. Kabali man sa mga nagadaan si Joyan C. Separa, 15 anyos as in grade 10 student, asin si Ayasa Nicole Dazo, 14 anyos as in grade 9 student. Mientras tanto, idiniklarakan sangguni ang panlalwigan na kan Pampanga si Fabiana bilang Pride of Pampanga sa pagikan Resolution Number 10319 kung sa ina kalaag ang pagprotekta sa iyong mga klase as in paratokto sa tahawakan na traherya.
2: Sisiya Saton, akan Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa panginginot ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapautob kan juvenile law. Sigon kay Tulfo, panahon na nganing hilingunan implementasyon kang Republic Act 9344 o ana Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Inikasunod kan mga surunodan na high profile cases na kay naimbueltuhan kan mga minor de edad kabali na ni insidente nin pambabadil sa Tacloban asin mga kaso nin pananaksak sa Negros Occidental asin na probinsya kan Cavite. Sinabi ni Tulfo na haloy na niyang pigbubusol ang nasabing investigasyon bago pa man siya maglaob sa gobyerno. Kantaong 2019, hayagang tinuyaw ni Tulfo ang pagpapautog kang naunang bita ng leya, partikular na ang kakulangan na sa pondo para sa pagpapatindog ani mga bahay pag-asa centers. Question mo ni Tulfo, ana pagiging epektibo ka na presenting inada ka na criminal liability. Liwat na ihilingon kan komite ang mga kontrobersyal na provision na kan leya, partikular na ang tiitinalaang idada para sa criminal liability.
1: Nagpautob din suspension in classes sa Batangas City Integrated High School kasabagong aga, makalis makaresibinin subot humanin pambabadila. Sigon sa impormasyon gikan sa Batangas City Police, nakaresibi subot ang eskwelahanin shooting threat o humanin pambabadila sa pagikan ng sarang Facebook page. Basa doon sa isinigibong investigasyon na pag-araman na dapat sa nasabing huma ang target kay ni mga estudyante pon grade 7 sagkod grade 10. Ali ang mensahe sa sarong dummy account na ginamit kan nagpamidpid na sarong grade 10 student. Ang motibo kay ni napigsasabing biktima subot siya nin bullying. Kausa kay ni nagpapadagos ngunyan ang pigsasagibong investigasyon na kan mga otoridad kasabay kan pagsyarto sa kaligtasan na kan mga estudyante asin mga partokto kan sabing eskwelahan.
2: Posibleng maglangkaw giraray ang presyo kang diesel asin ang gasolina sa mga sulod na simana makalis na magsiklab giraray ang tensyon sa pangutangan kang Estados Unidos asin Iran sa Middle East. Sigon sa sarong source sa industriya, posibleng maglangkaw nin hasta sa piso kada litro ana diesel asin ang sagkod sa 2 pesos man kada litro ang gasolina. Ana pagtatansya na ini nangyari makalis ana Estados Unidos na ang maglansar nin mga pag-atake sa Iran bilang simbag sa pag-atake kang Tehran sa sarong barkong igwang kargamento sa Strait of Hormuz. Ang piglalaoman na paglangkaw kan presyo kang langisa kasunod kan mayor na rollbacks na pig-implementar kang nakaaging simana kung sa ina nagbabaan presyo kang diesel ninasagkod sa 11.4 centavo kada litro asin ang presyo kang gasolina nina 5.90 centavo kada litro.
1: Naglalaom ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na tutugutan sindak ang Senate Impeachment Court na maipresentanin bilog ang nasenda mga ebidensya ngani na masabutan kan publiko ang gabat kan akusasyon kontra sa Vice Presidente. Sigon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro kan Prosecution Panel, agad ninda na matawanin tsansa na matanos na mailahad ang nasendang mga ebidensya. Maliwanag kay ni na importante ang impeachment trial, huli ta paninimbagan ang nakataya asin dapat na mangibabaw ang nagkatotohan. Inihayag ni Chua na haloy na sindang naghahanda asin gigibon ang gabos ngani na may presentar ang sindang ebidensya. Nakatalaan magpuon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Hulyo 6.
0: Barada 30, Barada National.
1: Alas 5.28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan akan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngayon yanin minerals kay guli ng pag-inom nin sarong kapsula roll daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mabakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa ang low pressure area ay nasa 165 km east-northeast akan na Borongan City, Eastern Summer. May coordinates ining 12.1 degrees north, 126.9 degrees east. Mantang southwest monsoon ang nakakapektar sa western section akan southern Luzon. Dahilan na akan low pressure area ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Asin Romlon. Magkakaigwan ay madampog na kalinitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa makukusog na paguran. Dahilan man kan southwest monsoon ang Palawan, magkakaigwanin madampog na kalinitan na may kalat-kalat na paguran. Posible manigdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa kun minsan makukusog na paguran. Miantras tanto ang Aldao, masirang alas 5.30 nin pagkaaga, masudnop alas 6.29 ngunyan na pagkahapon.
0: Bata,
1: alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatoda kan mga barata sa technical department. Iyan po iyan si Sir Rizon Bornazal. Sa mga parang tabay taman sa bilong na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Ay po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Butas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon at digdi sa One Radio 91.2 UFM.
1: Tintugo na!
3: Para!
4: Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
6: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
7: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
7: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panote.

0: Storyland, don't knock on my door, I'll see you out.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Latina Poliana Show.
1: Aloha, aloha. Takamoos. Bongang bangi, Bicolandia. Inin na naman po ang sa inyong lingkwad. Apay! Bako masyado magayunan. Pero mahamuton. Medyo gurang na. Pero may harang pa. Yes, it's me once again. On a Monday night. Your Tita Pollyanna. Father Paul said the Tita Pollyanna show on your best cafe radio. One Radio Tabaco. One Radio Diet. Every night, or that's weeknights, 6 till 9 o'clock. Kumusta na po sa tuyo mga katindugan in the city of true love. As in dyan po naman sa First District Canalbay. Mga partikan 3rd and 2nd districts sa Albay. Mga partikan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. As in sa mga Islas de las Albay. What? Correct, okay, okay, okay. Diyos maling na pangyuan po sa tuyo mga katindugan sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Nagdanog sa tuya sa One Radio Diet. As in mga parte kan low, hindi pala, parte kan Quezon Province. Hi, good evening to everyone. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Sana po naman naging makabuluhan. At kahit pa paano ay nagkasama-sama ang buong pamilya para magkaroon ng rebonding. Naku, naku, naku, hindi po buhok. Kundi po ang relasyon ng bawat isang miyembro ng pamilya. Para po naman, open na open tayo sa ano't anumang problema madaling masulbar. Dahil nga, close. O diba? A 29 kan Junio. Goodbye, Juna. Junalyn Viray, goodbye. Sa aga or daipalan sa Wednesday, iguana kitang dangal. Iyo po. July na magdangal. Sa Wednesday. Of course, kibana punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Vihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Delis, condensed and evaporated milk. Drinko Float. Golden Town Sardines, Merantayang Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang favorito ng Bicolandia. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan sa Bicolandia. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now! Nah. manok inasal sa diet. Wow! Tara na sa wanok chicken inasal diet. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Candiet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong mga online orders, pasya lamang po sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. Kaypohan niya ito kan oras para mamantinilaan sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Money Petty 50. As in duma naman kita mapa Hands Spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo. As in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina! Sa Pink Spa. Maukuan sa very nice building, Rivivar Street, Tahita, Bacoz City. Sampang sana ka naman the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
0: The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna
1: Show! Ano daw ang ating pag-uusapan ngayon? Ay, naku, parang gusto ko to. At alam niyo, pinagdadaan nito na napakaraming mga couples ang mga magsing-irog. Mahal mo pa ba? O nasanay ka lang sa kanya? Sa tinagal-tagal ng panahon, hihimay-himayin natin yan sa ating talamitam later-later. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. In the meantime,
2: Showbiz Papiti!
1: Ay nako. Parang nanggigigil yung anit ko. Meron namang isang nagpapalabas ng kwento. Mukhang ilusyon. O di kaya kung may katotohanan nito, pwede naman siguro niyang itago na lang, di ba? O di kaya na, huwag na lang niyang pag-usapan. Aba, hindi. Nagpa-press release. Yes, itong si Harleen Budol. Aba, chumika ba naman ang chumika? Kung sino-sino daw makakausap nito, ay sinasabi niya, alam mo, yun si Governor. Alam mo, sabi sa akin, makipag-date daw sa akin, bibigyan daw ako ng 150,000. Tapos sabi ko sa kanya, sa'yo na lang yan, Gov. Wala kong panahon dyan sa 150,000 mo. Arte. Dahil in the first place, kwento lang talaga siya. Kung hindi mo papangalanan o di kaya wala kang resibo, Harleen o Harleen, kung ano man ang pronunciation ng iyong pangalan, Harleen, hindi ka dapat nagpapalabas ng mga ganyang kwento dahil wala lang, sa basurahan pa rin ang ano niyan, ang paruroonan niyan, kasi wala nga siyang value. Ano talaga mahirap ngayon yung ibang mga celebrities, no? Basta-basta na lang kung ano-anong pinagsasabi. Wala naman silang basihan. Just we make tapon na lang to the basura on their kwento kasi it has no resibo. Pangalanan mo yung governor na yan. O kung meron kang ni-recording o meron kang chat or message, i-publish mo. Eh kasi naglalabas-labas ka ng ganyang kwento eh. Diba? Ay nako, maraming mga netizens na nagsabing, naku, ano na naman yan, nagpapapansin yan. Kasi hindi daw siya nakakatawa. Matagal na siya sa showbiz, hindi siya nakakatawa. Sabi nila, nung una daw, naaaliw-aliw sila sa kanya. Pero nung tumagal-tagal daw, mukhang may kulang. kulang sa development ng kanyang pagiging artista at hindi na siya nakakatawa. Pati yung kanyang conduct na akala mo yung, ano mo yun, yung parang palingkera, hindi na rin pumapatok. May iba kasing magaling talaga magdala ng ganyan, lalong-lalo na kung talagang natural at random na random ang dating ng pagiging chikadora to the max. Pero itong si ano, parang, ha? Herlin Budol? Magtinda ka na lang ng goto. Baka mas marami pang bibili. Siguro doon mo lang na masiram. Tensya na sa mga fans ni Herlin Budol. Ano? Walang fans? Hoy, sobra naman kayo. It's the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita! 18 after 6 o'clock.
0: The Tita Pollyanna Show!
3: The Tita Pollyanna Show!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Pataba!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Pataba!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Pataba!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Pataba!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Pataba!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show.
15: Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
14: The Tita Poliana Show!
16: Oh, yes. It's 20 minutes more. 21 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. And we are bakla.
20: We're bakla.
16: Lunes ng tayo ay magkakilala. At ngayon po ay araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong maglinis-linis. Dahil clean lunes.
20: Uy!
16: Sana po naman ay joke-joke lang yan ha, pero may katuturan. Dahil minsan kasi sa sobrang nating busy sa ating mga life, eh nakakaligtaan na natin maglinis-linis, hindi lamang po ng ating kapaligiran, sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kaisipan. Dapat meron tayong panahon para mag-meditate, para po naman matanggal yung mga di kaiga-igayang namamahal.

0: long, and I'm so cute, Paren.
1: Sure.
0: Yes, 2022 po tayo nagsimula. Maraming maraming salamat po kay Boz, Romy Volante, and of course kay Tita Meds. Tita Melds, good evening po. Thank you so much para po naman sa pinagbigyan niyo ako na maging bahagi ng One Radio. At ngayon nga ay 4 years old na ako.
1: What?
0: Thank you so much sa lahat mga kasama ko dito sa One Radio, Tabaco and Diet. Mwah, mwah, mwah, mwah! Sana may cake.
1: Sana may cake!
0: And of course, napapakinggan po tayo sa ating audio live stream sa pamamagitan ng ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. I-type nyo lamang po Tita Pollyanna o The Tita Pollyanna Show sa One Radio at lalabas po yan. Naka-audio live stream po tayo dyan. At sinishare po tayo sa Tabaco City of True Love group page. Ganon din po sa Diet Public Market group page. Maraming salamat sa ating mga admins sa kanilang pagbibigay daan na tayo ay mapakinggan.
1: What?
0: And of course, sa ating mga commentators, hi kay Romnick Belaos, good evening. Ganun din kay Ann Alcazar Clarigo, happy birthday sa mom, sa nanay, sa mama, ni Ann Alcazar Clarigo, celebrating her 73rd birthday. Happy birthday! Of course, kay Eusebio Castillo. Good evening. Ganun po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Panarayon, Bakake Albay, Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyares family. Take it from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too. Hi, Tita Cherry. Kumusta na po kayo dyan? Binabati daw niya ang mga mahigos as in magayon. Si Madam Lai Burse, Lourdes, and Casey Sabalyero. And always po nakatutok. Wow, thank you so much. Naglulukso-lukso ini. Barangay Busita, San Miguel. Wow! Sana makapasyal uli ako sa San Miguel Island. I love it there. Hi kay Riza Kino Veloso. Good evening to you. Thank you so much for listening in every night. Lin Benaday, kumusta na? And of course kay Nena Palanas Bobbies. Good evening. As in, sa gabos na nagdarangog dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Thank you so much. Pwede nyo pong i-share ang ating live para po naman ay mapakinggan ng inyong mga komare, kamag-anak, at syempre mga manliligaw ko.
1: Manliligaw ko!
0: Kung napapansin po niyo sa ating Facebook page, meron po tayong meme na nilalagay. At yan po naman ating pinag-uusapan. At ngayong araw na ito, ating topic ay, mahal mo pa ba? O nasanay ka lang? May mga ganun, di ba? Kung halimbawa medyo may katagalan ng iyong relasyon, parang wala na yung spark, wala na yung kilig, di ba? Kasi sabi nila, ang pag-ibig daw ay hindi lang puro kilig. Darating ang panahon na hihina ang excitement, mawawala ang butterflies, mga paru-paru sa tiyan, at magiging normal na lang ang presensya ng taong mahal mo. Pero papaano naman kung dumating ang araw na hindi ka na excited? Wala na yung excitement na makita pa siya. Hindi ka na rin nasasaktan kapag hindi na siya nagme-message. Hindi ka na rin kinikilig pero ayaw mo naman siyang mawala. Pagmamahal pa ba yan? O baka naman nasanay ka lang na nandyan siya. Kaya chika-chikahin natin yan.

Kayo ba may karanasan kayong ganyan? O mag-comment na kayo or mag-text sa 0961-447-3923 para naman mahimay-himay natin yung inyong mga nararanasan ngayon. Sa bagay nangyari min sa akin ng ganyan, actually ha, halimbawa nagkaroon ako ng karelasyon, tapos after 2 months, parang ano na lang, wala na lang. Parang nandyan lang siya. Uy, nandyan ka na pala. Uy! Parang ganun na lang. Kasi parang very familiar na siya. Parang party na siya ng buhay mo. Pero hindi pala yun dapat. Kailangan talagang meron tayong patuloy na pag-aaruga sa pagmamahal o sa love na meron tayo sa isang tao. Hindi lang yung basta na lang na, ay, nandyan lang siya. Ay, di naman inaalis. Nandyan lang siya. Ibang hindi mo na sinasabihan na, good evening, love. Hi, love. Sino? Ikaw, love. Ako? Migan niya. Eh kung halimbawa nag-uusap ang utak versus ang puso, ha? Sasabihin ng utak, kung mahal mo pa talaga, hindi ka magdadalawang isip. Hindi mo na kailangang itanong kung mahal mo pa siya. Baka kaya ka lang nananatili dahil komportable ka na. O, sabi ng utak yan, ha? Napaka-practical ng kanyang mga ideya. Ang sabi naman ng puso, hindi naman kasi araw-araw may kilig. Hindi ibig sabihin na tahimik ang relasyon. Wala na rin pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa simpleng pag-aalaga at pagpilit sa isa-isa. O, diba? Mamaya may ituloy natin yung usapan ng utak at ng puso at kung anong pwedeng gamitin para o gawin para naman muling manumbalik ang init ng pagmamahalan. Gusto ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show
9: on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia.
1: The Tita Poyana Show! Hola, hola, hola, kumbamwa! Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show.
2: Pag 6 o'clock na,
1: kumusta na po kamo dyan? May mga party na bang nag-uuran-uran? Naglaog na daan? Bako pa man daan siya pangarang Henry. LFA pa sina siya. LFA. Magiging ano daw siya, parang storm. Magde-develop siya pag mapunta na siya sa West Philippine Sea. Pero at the monument, siya ay isang LFA. At hindi naman siya ganong kalakasan, kaya lang marami dang ulan na bibit-bitin ito. Kaya pigaapot ko ngunyan, sa ibang party kan Kabicola, naladanago ngunyan. Kumusta na po ang uran-uran dyan? Nagparahibi na ba ang kalangitan? Ah, aray ko. Sabi ng kalangitan. Eto na naman po yung panahon na ulan-ulan. And of course, ang ating pinag-usapan ngayong gabi ay nasanay ka na lang ba dyan sa kasama mo? At ngayon ay parang wala lang. Parang wala ng feeling. Mahal mo pa ba siya? Minsan tinatanong yan, pero alam nyo, marami mga kakilala natin or tayo mismo, no? Ay magkakaroon tayo ng matagal na relasyon at meron namang kapararaanan para ma-maintain yung init ng pagmamahalan. Lalong-lalo na kung nandun yung concern ninyo sa feelings ng isa't isa. Minsan kasi may mga tao masyadong busy at nagiging routine na lang kanilang buhay, napapasama na rin yung kanilang relasyon. Alam nyo kasi, ang relasyon, kailangan parang ano yan, parang pugon. Pugon. Oo, parang pugon na kailangan nakaapoy yan. Parang ano yan, parang goto. Parang bulalo sa karinderya na palaging may apoy para mainit palagi. Ganyan dapat ang lavavam-vavam-vavam-va. Diba? Hindi dapat pinavavavayaan. Kaya pag nag-uusap ang utak at ang puso, medyo may kaibahan sila ng mga pananaw, pero nagkakaisa pa rin. Sabi nga minsan ang utak, pero paano kung puro routine na lang? Pare-pareho ang araw, wala ng effort, wala ng excitement. Baka ang pinanghahawakan mo na lang ay ala-ala. Robot? Parang robot naman tong utak na ito. Anyway, sabi naman ni Puso, ang isasagot niya dyan, hindi ba't ang pangmatagalang relasyon ay hindi lang tungkol sa excitement? Ang pagmamahal ay desisyon ding manatili kahit ordinaryo na ang mga araw. Wow, medyo ano yan ha? May kalaliman. O, oh, diba? Nakuha niyo ba? Dapat hindi lang tungkol daw sa excitement, pero nandun yung mini-maintain mo yung relasyon in a very romantic way. Wow! Eh, ang sabi naman ng utak, pero kung ikaw na lang ang lumalaban, pagmamahal pa ba yan? O takot lang magsimula ulit? Gusto mo yun? Robot na robot ang dating. Ang sabi naman ni Puso, at kung pareho pa rin kayong handang magtrabaho para sa relasyon, baka hindi mawawala ang pagmamahal. Baka kailangan alagaan mabuti ito. Diba? Kaya siguro meron kayong mga katanungan sa inyong mga sarili-sarili. Paano masasabi na mahal mo pa talaga ang partner mo? O, di ba? Ikaw lang makakasagot niyan. Ano ang kaibahan ng pagmamahal at nakasanayan? O, ikaw din, dapat sinasagot mo yan. Alangan namang ako. Mas mahalaga ba ang kilig o commitment? Kailan mo masasabing panahon ng bumitaw? Ay, wag naman. Ano nang ganun? Diba? Bitaw agad? May relasyon bang pwedeng mawawala ng spark pero nananatiling masaya? Meron. Oo, meron. Depende rin kasi yan sa personality. Personality? Yeah. At naranasan mo na rin bang manatili dahil sa takot na mag-isa? Hindi dahil sa pagmamahal? Ay, marami din ganyan. Diba? Kaya kung ano pong sagot nyo yan, yan ang magiging desisyon nyo. Pero kung wala naman kayong problema, kung tuloy-tuloy pa rin ang inip at naglalagablab pa rin ang inyong pagmamahalan, eh, dapat i-share nyo yan sa mga kaibigan nyo. O, diba? I-share yung mga kapararaanan kung papaano laging naglalagablab para makatulog kayo sa gabi. Para hindi kayo gumagabagbag. Bumagagabag. Gabagabag. Bumaga... Okay na pala siya. Hi kay Dave Bassett. Happy Monday, everyone, sabi ni Dave. At mula po naman yan sa Basud, Camarines Norte. Hi kay Ramon Convencido. Good evening. Lourdes Bobiles, magandang gabi din sa iyo and thank you so much. Binabati niya ang lahat ng ating mga listeners. Ganon din naman kay Shirley Sabilia Belier. Maray na banggi, bonggang banggi man sa imo, Shirley. At syempre kay Arsenia Nunez. Diyan po sa Puruksyente Estancia. Thank you so much. At pwede po niyong i-share, pwede niyo rin pong i-invite ang friends niyo para naman i-like or mag-follow sila sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Paki-share na lamang po para naman mas marami po tayong maabot, mas marami tayong mayaka, mas marami tayong makachika-chika. Gusto ko sanang talakayin pa yung kung papaano mapanatili ang pagmamahalan. Pero, nasa atin na rin yun, di ba? Hindi naman yata na ituturo. Dapat magmumula sa atin. Although, minsan, pag medyo talaga nalilito-lito tayo sa ating mga emotions, mas maganda yung may nag-a-advise sa atin. Pero, mas maganda pong silipin nyo ang loob ng puso nyo kung ano na bang estado na inyong pagmamahalan. Ay, kung medyo tagilid, eh dapat po gumawa tayo ng kapararaanan para ma-rekindle ang ating love with each other at hindi parang mga robot na lang tayong nagsasama sa isang bubong, diba? Nagsishare ng isang mundo pero wala na pala yung excitement. Dapat meron pa rin. Meron nga ako mga kakilala, mga 80 years old na sila, yung iba pa 85, no? Talagang biniyayaan sila ng mahabang buhay at couple pa ito. Maraming ganyan, maraming ganyan. At malamang ang isa sa mga dahilan kung bakit sila tumanggal sa mundo, dahil sa kanilang pagmamahalan. Palagi siguro sige na nga. Laging naglalagablab ang kanilang pagmamahal. At least nakakatulog sila sa gabi para naman walang gumagabagbag, gumagabagabag, Ayoko na. Okay na ako.

12 minutes after 7 o'clock. Kumusta na po ang ating dinner, Bonnie V? Masyue. Anong sira nindo dyan? Hoy, diba, dakul ka mong sira panira dyan, ha? Tadaan nindo daw ako. Maagi ako at join. Matuktok ako. Pagad tabing sira. Bibigyan ka ng isda. On the back. Ay, dapat specific talaga. Tok-tok, paagad tabing ulam. Ulam! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabako, one radio.net.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko

0: na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up
8: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistrong. Sarang walat.
13: At parang vatang-vata
19: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador.
1: Sa gabi ay
5: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
16: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
6: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
9: Showbiz, papite! Showbiz, papite!
21: Ay, ay, ay. Sa oras na na siya, 35, pa-showbiz papitik naman po tayo. Kung nakapasyal po kayo sa Johnson ng Kahibangan sa TikTok, meron po tayong content doon tungkol po naman kay Resume Design. Siya po ngayon ang pinaka-pinag-uusapan online. Ganon din naman si Kim Chu. Etong si Kim Chu kasi kung ano-anong pinagsasabi. Minsan kasi dapat talaga pag ikaw ay isang TV personality, ay dapat iniisip mo bago kung anong sasabihin mo. Meron ba namang lumabas si Lotus Fit? E tinawag ba namang Risa May Dizon? Sabi ni Kim Chu. E di nag-react lahat ang mga onliners at mga netizens. At sabi nila, bakit naman ganyan yan si Kim Chu? Ang hirap talaga pag matandang dalaga. Ang sakit na magsalita ha? May jowa naman siya. Grabe kayo. At kung ano-ano ang pinagsasabi nila tungkol kay Kim Chu. Eto naman tungkol kay Resume Design na ngayon ay umaangat ang kanyang popularity. Ay nako, talagang ibang klase dahil pini-pair-pair, parang may palab-team-lab-team na sila ngayon na maybe, as in Resume and Bimbi.
22: Bimbi? Si Bimbi yan.
21: Palabas. Si Bimbi Yab ay pag-guest-guest lang pala yan sa Itbulaga at hindi pa talaga formal na magiging co-host sa Itbulaga. Iyan po naman in-explain ni Direk Ay Sigera. Si Aiza Sigera na po kasi ngayon ang director ng Itbulaga. Sabi niya, wala pa namang ganyang usapan. Kumbaga, parang testing the waters. Diba, malay natin, biglang nag-click. Kaya lang, ito namang si Bimbi, marami nakapansin, kung makatapik kay Resume, parang halos tumalsik na si Resume. Eh, sa liit ba naman ni Resume? I think si Resume ay mas maliit kita kaysa kay Ate Guy. Diba? Mga below 4'8 lang yata siya. Hindi siya ganun katangkal. Hindi ko pa ni-check. Dahil chine-check natin, walang nakalagay na height ni Resume. Parang sikreto. Eh, ito ba namang si Bembe? Si Bembe Yap ay 6'1". Ang tangkad niyan, tsaka napakalaki pa ng katawan. Oh, din pa kaya. Parang David and Goliath love team ang tawag. Kaya nakita siguro nila sa TV, no? Isang pamunuan ng Itbulaga. Sabi nila, parang namang, sobra namang liit ni Riza. Although maraming kinilig na mga fans. Kasi diba, merong matatandaan tayo na nagkasama sila sa isang pelikula nung sila ay mga bagets pa. So kayo, okay lang ba sa inyo na magkaroon ng love team na maybe? As in, Resume and Bimbi? I-text nyo lang yan sa 0961-447-3923. O di kayo naman i-comment nyo. Kayo kasi hindi kayo nagko-comment. Yung iba lang nagtitext. Kasi nababasa daw ng iba. Ha? Ano yun? At syempre, binabati pa rin po natin ang ating mga commentators. Good evening po dyan sa Beren family sa Binitayan, Malilipot, Albay. Hello to Eugenio Beren. Diyos malay nabanggi po sa inyo dyan. Si Nena Palanas Bobis naman, binabati niya ang mga taga-tiwi. Kala Ate Jane Daco at sa mga kababayan sa Masbate ni Nena Palanas Bobis. Thank you so much for commenting. And I just hope na i-share po ninyo ang ating page, The Tita Poliana Show sa One Radio. Mag-follow po kayo kung hindi pa kayo nakaka-follow. At ganoon din po naman sa ating TikTok account na The T-Tap. Oh, hindi pala, iba pala yun. Sorry naman. Kamali. Gurang na. Diyosa ng kahibangan po tayo sa TikTok. Parang gusto ko nga palitan yung pangalan. Gusto ko nang palitan ng Diyosa ng super kagandahan. Char! Eh baka ayaw pumayag ng TikTok. Sabi ng TikTok, hindi naman halata. So kung tuloy-tuloy po na maging maganda naman ang feedback sa paglabas ni Bimbi Yap sa Eat Bulaga, malamang magiging co-host siya. Pero at the moment, wala pa palang ganung usapan. So huwag po tayo magpaka-sure. Huwag na muna tayong masyadong magsabi na, ay naku, ano na, parang host na talaga si Bimbi Yap. Hindi pa po. Yan ay mismo nang galing sa kanilang direktor na si Ice Siguera. Hindi na siya Ice ngayon, ha? Ice. As in yellow. Pero brown siya. Brown! Naalala ko yan si Aiza Siguera, ha? Nung ano pa yan, mga 4 years old, nag-guest itong si Liz Alindogan sa show ni Maricel Soriano. Yung ano yata yun sa Channel 2. Tapos pinuntahan ko si Liz kasi ano, magkakasama pa kami ng palagi that time. Parang ano, parang nag-roll.

0: Nagkita kami uli after so many years. Sabi ko, natatandaan mo pa ako. Sabi, hindi. Eh, kasi 4 years old pala. Ay, naka. May mga pa-trivia-trivia pa talaga ako sa mga naaalala ko sa mga panahong nakaraan. Galing mga sa mga panahon ka, mga suano eh.
1: Suano eh? Nagkulang akong istorya ng ano kaiyong eh.
0: May nag-text sa 0961-447-3923. Tita, pwede ba kitang ligawan? Ay, close na.
2: Close na!
0: Ano na, taken na ako.
2: Taken!
0: Gano? Ay, sino naman to? Wala naman nilagay na pangalan. Hi kay Arborilia Yasol Vanes. At ganoon din kay Cogs Diaz Canyon. Thank you so much. Palagi po silang bumibisita sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Thank you. Parang dumadami ng ating mga followers. Kaya maraming salamat po. As we celebrate the 4th year of The Tita Pollyanna Show on One Radio, nagsimula po tayo sa One Radio Tabaco. Tayo napasyal na sa OneRadio.net. Kaya sabay-sabay tayong napapakinggan sa OneRadio.net and One Radio Tabaco. Your best cafe radio every night with your tita! 7:43.

0: Oh yeah! Ang bilis ng oras! Welcome sa panghuling oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Aldaw ni Luna nang kita magkamirin. Luna, kan kita magkamirin sa aga Martes. Chismisan na naman. Araw na mga Marites. Araw din na mga maaarte. Araw din na mga masyadong mapili dahil it's a Tuesday. Oh. Kaya ba naman po ginarayan sa inyong lingkod na bako masyado na mag-yonor pero mahamutoy.
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bully
0: bar. Yes, we are a holding hands na. Yes, we are a make yakap na. Kasi we are going to make pashal to our shout out Boulevard. Daisy Bernal Buena Obra, Bonggang Bangiman Sikmo, Arugman kay Levi Binyas Fernandez, Perming Nagdanawag Jan sa Ilawud Baka kay Albay. Of course, you're welcome, Lourdes Bubiles, and of course, Bikulanang Bungal, sabi ni Bikulanang Bungal. Good evening, ma'am, Idol Tita Polly. Pa-shoutout naman dito sa mga taga-Maliliput Albay. Malapit na ang piyesta. Kay Koy at alam po din, Wing. Pa-shout out dyan sa Baso Dabaco, araw-araw nakikinig sa'yo, si Manoy Tonyo Benitez and si Manay Nelia. Ayan, good evening sa indo po dyan sa Baso, kay Manoy Tonyo Benitez at kay Manay Nelia. Again, happy fiesta, maharanina, no? Kay Koy at alam po din Wing from Bicolanang Bungal. Of course, kay Nena Palanas Bobbies, kay Ate Jane Dako at sa mga kababayan ni Tita Nena, dyan po naman sa Masbate. Eugenio Beren, Diyos Malina Banggi sa Beren Family, sa Binitayan Malilipot. Dave Basi, dyan sa Basud Camarines Norte, good evening. Ramon Convencido, Lourdes Bobiles, ah yes, ang daming message si Tita Lourdes. Ganun din kay Shirley Sabilia Belier, Arsenia Nunez, at kay Lynn Benaday, ganun din kay Riza Kino Veloso, and of course kay Tita Cherry Carborja. Binabati ni Tita Cherry, sina Madam Lai Borse, Lourdes, and Casey Sabaliero. Ganun din. Palagi daw siya nakatutok sa Busita, San Miguel, Tabaco City. Of course, good evening po dyan sa Bermas, Barciliano, Castillo Bello, and Banyares family sa Panarayon. Greetings from Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. And Alcazar Clarigo, happy birthday sa yung sweet mama celebrating her 73rd birthday today. And of course, kay Romnick Belaoz. Ganun din po kay Avelino Bocaya, dyan po naman sa Tabaco Night Market. Dyan po naman sa Balading, Malinaw Albay, Canabari Bauza, Marvin Buelva, Kurang Bern Benito, Ruben Cardano, Colin Sericos, Roy Perez. Good evening from Cogs Canyon. James, kumusta ka na dyan sa Bacolod? Kaibanan naman po ang sa imong agum na perming nagdarangol. Siyempre, dyan po naman sa Mandulungan Daet, sa ating super gandang titang si Dolores Pacao. Good evening sa iyo, Dolores. John Bonggalon, kagawa John Bonggalon, dyan sa Baranghawon. Good evening. Ganun din po kay Noel Bongalon. Bongai family, good evening from Errol. Shout out po dyan sa Boring, sa Bornelia family, lalo na kina Samantha and Shan. Shout out dyan sa Upper Bonga Bakake Albay. Of course, kay Tita Sardi. And of course, si Jacob Maxwell. Kamusta naman po si Mama Len Bisa at si Tita Frammy. Good evening, Tita Frammy. Dyan po sa Gaba Rapurapo Albay. Diyos Maray na Banggiman sa Indugabus Chan. Hello kay Oning, dyan sa Purok Tres, hindi ba kakay abay? Dyan po naman sa Daed, kay Alex Imperial and family. Dyan po naman sa Kinale, sa kuyang amigang magayununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Kita. Ow, kumusta na? Diyan po naman sa Rioza Street. Kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita Tess. Ganon din po kay Ariel. And of course, kay Ate V Bongala. Tita Normita, Mami Normita Contreras. Sa ingkang unya niya, ako dyan sa Harong, unya on sa Tabaco Night Market. Ganda po kay Kuya Mario Francisco. Puro banggi po nagdarangog sa Tuya Digdi sa TTPS. Dyan po sa Kobo, hello kay Jocelyn Vargas at kay Kuya William. Po naman sa Chris Resto Grill, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn, and of course kay Tita Chris Barameda. Good evening. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow, mag-follow na kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At sa TikTok naman, Johnson ng Kahibangan. Yes, para masaya. Ano nakakatawa doon? At medyo mag-ingat-ingat po tayo at mukhang tayo ay uulan-ulanin dahil dadaan po ang LPA sa may parting Visayas, ano? At syempre, parte pa rin po tayo ng band na yan. Kung kaya naman, tayo ay malamang nauulanin dito sa Kabicolan. Although sanay na tayo at marami na nagsasabi, ay, salamat! Malipot-lipot lamang, kidiit. Oo nga. Pero huwag naman sanang sumobra yung tubig, ano?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing...
18: Patata!
17: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Patata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show.
22: Oh, ha? Oh, la, la. Simula na naman po ng isang panibagong linggo. At sana po naman inspired na inspired ang ating mga spirits to do the best of what we can for the whole week. Kahit alam natin medyo magiging maulan-ulan, dapat tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating nakasanayang ginagawa. Of course, work, work, work. Yung iba naman, school, school, school. Yung iba naman, leisure, leisure, leisure. Yung iba naman, chika lang. Ha, diba? Basta isipin lang natin palagi na tayo ay maging masaya sa ating mga ginagawa. Kasi kung hindi na tayo masaya, ang ibig sabihin yun, maghanap ka na ng ibang gagawin. Dapat kasi masaya lang, diba? Ah, katawa doon. Sa Miyerkules, may dangal na tayo. July na magdangal. At marami na naman tayong isusulat sa ating mga Facebook page. Sa ating mga ano, di ba? Sa ating mga feeds.
23: July, be nice to me, ha?
22: July, don't let me down. Sana naman ay maging happy ako ngayong July. O, mag-manifest lang kayo na mag-manifest. Alam niyo kasi yung manifestation, talagang effective yan. Lalong-lalo na kung taus-puso at ikaw naman ay nararamdaman mong ang iyong manifestation ay deserve mo. Kaya makakamit mo yan. Kaya manifest lang ng manifest. Alright? Of course. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, para sa inyong mga manok inasal sa diet, walang iba kundi ang Wanok Chicken Inasal Diet. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet, o di kaya pasyal kayo sa kanilang store, Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Diet. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan salamat. Gems Products. Of course, para sa tuyong mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyong me time as in self-pampering, yan po naman ang Being Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sa Hampang Senaka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Pasya lamang po sa sindang Facebook page, Pink Spa Facebook page, para sa iba pa ang mga detalye. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels. Kamali tuloy ako. Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. And again and again and again, inaanyayahan po namin kayo mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. O di kayo naman sa ating TikTok account, Josa ng Kahibangoy. O di kayo naman mag-text sa ating hotline 0961-447-3923. So we can always be connected. Wow! Ito naman po ang inyong lingkod na bakit masyado na mag-ayunor. Pero mahamutol. Nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, sana all.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available.

0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Radio 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio, 99.7 News FM. .net.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Wow!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
3: One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: Tindugo na.
3: Bicolandia.

0: Talk Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Radio 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio 99.7 News FM.net.